dalang kang syruping kang wayang. Wayang kang syruping kang dalang. Iya, kelirang.